0: Unwind and chill. This is Sunday Chill on All Hits 24.
1: Pwede bang aminin ang nadarama sa para?